Boxing promotion do se kede. Boxing promotion do se kede. Ati boti soni ade agbote bi ni sa ube. Ati boti soni ade agbote bi ni sa ube. International musician la won agbawo ile.

bo ti le je pe lodo awon ara oke oya ohun ni iroyin hun lo ti fona sojuju nje ti gbo baba nlo eje ma wo waju baba nbo eje ma wo eyin wo oba mi oke yo ma so gbogbo wa o oko ajagbe popo bayi o ma subu ngba to subu o se ibanuje olodum ma je banuje okun enikan okan wa nje ti gbo ninu owe royin the punchy to jade laaro toni shawama vendor enikan to je olaja shawama woni aburu sele o tori wipe tako bayi ni won gbo eni ohun si subu lule gbalaja nipinle eko niyan ti waye won si fura pe awon omo elegbe okunkun ni won be ni sele ni won be leyin isele laabi yi nje ti gbo awon ile eko faviti lorilede Nigeria Trinity Faculty won ni won ti se ifilole kankan lodo ti won so wi pe won tun fi tayo laarin awon elegbe won ta ba nsoro nipa oro ti eto eko owo olopa ati se okunrin kan to je omo olugbe ipinle Bauchi kin lo se won ni ti pasikuku nlo fi ki omo olomo kan to si je omo tojo ori o ti ton kankan nlo fi ki mole nje ti gbo ile ejo ni o olohun ma ja rejo olohun ma ma ja rejo olohun ma ma ja rejo olohun ma ma ile ejo won ti mu search warrant lori oro ex minister Sadiya Faruku won ti e lo tu yebe yebe en logbon wuye wuye e wa gbogbo awon asiri ti won toju pamo sinu ile won e lo wa ajade nje ti gbo le ise radio 1 103.5 fm lonte siwaju e ku kale

ẹ̀sìn ṣèdíyà umar sodiki lórí àwọn ẹ̀sùn èyí tí wọ́n kó sí wọn lọ́rùn ẹ̀sùn kí wá ni kì í ṣe pé wọ́n búyẹ ẹnìkan wọn ò sì sọ wípé nǹkan kan ṣe bàbá ọkọ wọn o àmọ́ ẹ̀sùn owó òbítíbitì owó owó $1.3 million àti owó náírà tóhun jẹ́ $746.7 million onídàájọ́ jùdù òwúgbuzie yin yo sonu tan onidajo jude owugbuzie ni won so wi pe bench warrant ni won ti gbe jade lori iyesun eyi ti won fi kan arabirin ohun lori oro owo be na ni won so wi pe bashiru nura alkali ati sunny nafiu muhammed won ni gbogbo won na ni oro ohun lokan ase pe tele ibikan na ni ibikan ni won koju oro ko amo lowo yi o tun ti wa ongun o tun ti wa gun si dada nje ti gbo ninu iwe iroyin the guardian eyin eyan wa te npe ese pupo amo asiko te ma pe wa o ku die si ti e ma pe wa ta wa na ta si ma mu ipe yin nje ti gbo ninu iwe iroyin daily sun to jade laaro toni awon eyan binu o be ni o to keyan o binu awon eyan tun faraya o to keyan o faraya lori ipani nipa pupa eyi to waye ni ipile oyo ohun na ni se yoruba lo soro wipe oju to re mi oju oti mi oni to hun gogbon ni won ni ko loju ti o egbele mu ku awon odo ni won kan minu ti won si soro orisirisi oro si odo gomina si odo are ati si odo awon ti won je osise eso abo ni orilede Nigeria ati ni pinle oyo wipe awo ti o ba kajulu na ni ma ya gberegere ajo asu won ma tun tin na ika fabe lawon lo sodo ijoba apapo won ni awi fun ni koto dani agbajakadi bayi ni yoruba pe o agbajakadi ni won pe nigba ti won so wipe industrial unrest won ti bere si ni so fun joba apapo orilede Nigeria iwun to da ni ke se fun wa bo ba ku die ka to won ni e kokko fowo bo ke fi ke soro ohun sowo wo bo ba ma dun ni mu ti yin debi ti o se gbo lowo eti inu we iroyin daily sun to jade laaro otuni ohun na ni iroyin yi nlo kura e jopo si nja ti gbo ile ise radio 1 103.5 FM unte siwaju

0: Sha Radio 1103.5 FM. Ninu where you the Guardian so jade la ro to ni se mo pe koko bayi ohun le ko ma ko ede asa wa ohun na si ni idanimo eni o ijoba ipinle ko ni won ma tun ti se kini ti bi bamba kini baloge lori ati le je ki ede wa ko tun raye gbalẹ daada si labala ti eto eko ohun na lo fa ti won fi gbe eto kan kale Scrabble game ohun ni won pe o ti won so wi pe yo je irorun fun awon akeko nigba ti won ba wa laarin ara won eni to je alaga fun agbekale fun oro eto eko alakobere Lagos State Universal Basic Education Board lasubebu dokita Hakim Shitu won ni won be ni bi ibi ti won tin se ipade oro yi lori wi pe awon ayo kan wa ki se pe gbogbo e yo sa ma je football it won be all football wi pe awon kankan mi wa tawon omo wa awon akeko ti won ma se debi wi pe won je ki yo je ki ede wa ko le dun leko fun won yo tun je ki asa wa ko ma tun jade daada si bi jonpe o ta lo wa nu ogba na omo kekere kan ni se wa wo ma wa wo okun meran me atawon ere idaraya orisirisi ti won so wi pe yo ma igbile bi olu oro nipinle ko labe ijoba isejoba gomina Babajide Olusola Sanwoolu ni won so wi pe oro enjo nje asa wa ko gbodo ku o be na ni ba won mo wa ti ni awon ere idaraya atawon orin kiko igbalode telede ebo be na ni won ri wi pe eto yi yo se iranlowo fun awon akeko orilede Nigeria papa nipinle ko lati ma lo ogbon onu won ninu ede ati asa todo tiwa na o si da be o da baun nje ti gbo ninu we royin di Guardian yi ibe na la si wa a o ti lo bi kan ninu we royin di Guardian eyi to jade la oro toni ni won ma tin soro wi pe afefe dana gasi e se wadi awon nkankan kan nibe o advocacy group ni won so wi pe awon advocacy group kan egbe ohun ki se ti joba sugbon won so wi pe e se wadi daada iwon to le fa ki afefe dana gasi ko de la asigbo sile nilu Ijebu-Ode ipinle Ogun ibe na ni mo tun ta poso si ninu iwe royin di Guardian to jade la oro toni be bagba pe pe it was a Black Friday ni May 15 nu odun ta wa yi leyin to je wi pe egbele mu ko awon akeko ti ye won lo bi 100 kan ati awon oluko won lo je wi pe ile ewosan egbe ogun digbadigba o ma sele lojo yi nilu Ijebu-Ode nigbati afefe dana gasi e se wa die daada o ninu oro ti eni to je oga agba chief executive officer fun awon AfriSave Ogbeni Femi Da Silva eyi ti won ko sita won ni e ki ma se gba koko ekini kebe ni Yoruba wi o ekeji to ba kebe oju awon agbagba gbodo wa ni lila sile tori pe aki abe be to bayi ni won pe eleketa be ba gbagbe pe nu osu kerin o sele ninu osu karun o tu sele be e se wadi e topinpin o e wo ibi tisu to ti fi di wi pe obe bere si ni wa be ni be kube ni gboro aye o nje ti gbo ninu iwe royin di Guardian taaro toni ojo koko din logun yi oni ojo osegun oba mi oke ko segun fun onikaluku wa na ni won ma tin soro o wi pe awon ajinigbe awon agbesunmo mi won ma gbe awon meta ninu ipinle Ogun awon ajinigbe won tun se bi won ti man se o ni ipinle Ogun won ni won di awon meta kan gbe won de ni ti pati kuku si agbegbe oke eri area Ijebu-Ode yi na tun ni won ni won ki awon meta mole logbongbon e ye ni so lapa bi ibi ti won o fe lo won ma dari won gbona be awon ti oro mu soju won won ni sadede lawon agbebo yi ma de ni nkan bi owo ago meje ti ro leniki ise taaro kutukutu nibi ti awon olugbe ti won tin fun ara nisimi wipe aku ise ni ah won ni bi won ti de iyin awon to wa ni asiko ton wa nibe lasiko osele ohun won ni bi won ti de na ni won ma kia won wa togun togun togun togun ti bo tota ati awon nkan ija oloro mi ni won ko wa o won si wa so fa awon olugbe adugbo wipe ki won wa ni laju bayi bayi tori wipe awon meta ti won ko lo ohun won o ti ko won pada idile kan soso na ni won pe awon meteta yi won wa npe ijoba apinle ogun won ni edapun edabo e jowo o e saanu wa ezikisi sa eni ba olohun oba lo to ni igba amo sibe sibe awon kan nbe t'olohun oba to ko wa lowo awon na lu lori edapun edabo won ni e ma wo wa ran olohun ni fi yin le o si ni fi gbogbo wa le fun otamu 0704700333410704700 4703341 loju opo ti e fi de odo wa kile ro ngba ti yin kile oju woye yin si igbese si joba pinle ko gbe lori wipe ani ki gbogbo ilu odudu lo ki gbogbo ilu odudu rakira ki ki gbogbo e o dabi eyin kokoko dabi igbeyan wa ngbo ru mole ijoba pinle ko wa ni ero amuna wa sola to ngba ohun to fi n sise yo kari ile kari oko ki le ro ngba ti yin won si ti bere igbese ohun tori pe commissioner fun oro agbara won ti da si eni to ye ku gbogbo won ti gbo eyin na to si wa kan oro ohun na re o e ka ro
1: e ka ro
0: e ka ro sa
1: ya wa ya wa de to won e ka bo ati yin won le france ni
0: be ni sa
1: ya la yo ma je o
0: ami ami
1: o gbe ni ju je bi lati ya na paja ni o
0: e ka ro baba
1: o so se yo da gan ni won te ti se dadugo wa mo dupe lowo won
0: ah e se bosa fun joba o e se bosa
1: o de ko be si to fi wo aji mo so gan ni
0: o pe
1: lu mo le ro ko so ni se
0: o
1: de mo mi si do won wa ni pe ko je ko se ko kai
0: Okay.
1: Okay.
2: O da lopolopo bo ki se igbese ni ki se lori ina nikan ni ki joba ibule gbe o
0: okay agboye
2: awon nkan mi wa that should be disconnected that be disconnected from the national platform
0: disconnected from national platform
2: yes no to from the national platform
0: okay
2: awon nkan mi wa lopolopo be ina o je kan pato awon nkan mi tun wa
0: alagba John e le so eyo kan mi kun
2: eh olopa ipile bi ba si ko e n gbeyan le ni logun won gbeyan le ni londo won payan ni
0: loyo
2: ni loyo ko ye ko ri be ta
0: ko ye
2: ijoba papo ba le ri kokon se se let us come up with our security network
0: okay
2: lagbegbe ni ipile bi ipile e ka ro
0: e se pupo
2: o tuju be lo bo pa fe yo pa yo kan gere be yi so
0: e se sa adupe lowo yin won ni ijoba awon kokokan wa to je wi pe o ye ki amojuto ni hello
2: hello
0: e ka ro se oruko yin o gbere ami ate kayo ate kayo
2: ti mi la jupe edun ba torun la fe wa dile dugo ti lo ta baba wo ri lo soro
0: e mo
2: ya awu ba ru eko we yi ah ba gbogbo ru we yi
0: Hello. Ojumo re sa e ka ro sa.
2: Ikin ogodo le lati jigun.
0: A ngbo yin baba.
2: Nkan te ijoba pe ka le yen. O da e ko to ti e ti wa lokan mi lati bi ojo meta ni pe loni. O fe so pe awa ta lo ina to mu we wa ta ise pe ni ka so pe ani ja te so tun titi o sugbon pe tan ba ti mu bill yen wa nko ani lo so mo yen lo te se bi mi ninu sugbon ele ti ijoba mu wa yi. Olorun je kan se ko ka ri kan de se lati yori.
0: Ami eyan je pe eleyi ti joba se yi o tin petu sokan awon ara ilu kon niyan joba apinle ko e ku gbianju o olohun a se fun yin se be tin fe se hello e ka ro sa
2: e ku je meta o
0: ojo kan pelu oruko yin bi te ti
2: ko joba ti pe pe se re daji joba ko wa
0: e ba wa da si
2: mo je sele ni o ton sele ngeba jo friday
0: beba
2: ariwo e je po juno what that be or that's all your commissioner look who's straight in joy what that be on open one balu talk to balu people you didn't see your lady you like to show your lady what that be I work here for India both you have to talk to them because you buy your baby so it happen so what about what that be what that be so
0: where
2: that guy that you have you want to put then I'm going to go to go to go to go to go to go to
0: ki won ki e sara bi ere lo bere chibo girls kankara girls ah atawon mi ni pile kastina awon mi ni pile niger e wo bi e wo mi e wo ke e wo le ipile oyo lenku lele wa olohun oba o daku dabo maja buwo raye gbalẹ lodo wa ko ma gbalẹ nbi kokan lorilede nigeria won na lo fi a lo 0704700 3341 lojo po ti e video do wa n ta si gbeyewo laaro to ni un na ni oro ina itan itan san ina ba abi ina to lo agbara orun solar ti joba apinle ko so wi pe ah ah wa o ni lajule kita lo bo wa hello Ipele Eko le ngbe bo la dugbo yin se na ba duro nbe so te yin lorun se lowo si un ti joba ipele Eko ngbe igbese lati le ri wi pe imole wa kaaka kiri ibi kan odudu kaya eyan o ma ja e ka ro e ka ro sa
1: e ka ro ku ti
0: o ju mo
1: ro ko lere yo
0: ami o ate yin na
1: o mi gbo lati o se
0: e ka ro sa
1: I'm going to go to the house.
0: Anfe kino ba odu ijoba apinle Eko na o fe okunkun ori wipe won ni Baba ba se kini idaji ile ba mo tan won na won ewe ni o ma ba di pe agba o huwa abaje a ma lo foju e wa won ewe 0704700 3341 ki gbogbo nkan wa ni mole yo ka jo ma rira wa wo ta lo wa nbe oni ko di gba ba tun pariwa ti ri pe baba alagbaja onile number 24 awon ni e mo ko te ba ti ri pari elomin mo bi e ba ti e ti meni to je koda a yato sira wa de bi irin to ba ni tirin ngba mi ba ti n so pa yato sira won ba ti rin gunji ka yato sira won igbese waya a ti mora wa 0704700 3341 Domino Babajide Sanwo-Olu ti Ipinle Eko atawon ti won joje alajo sisepo ni won ti bere si gbero koda eni to je commissioner fun oro agbara ina le e pari e e je ki everywhere e fi sola si gbogbo e ko mo e jo na lepo to lo sona ta road e je sola wa nbe to lo sabule egba birimu ni o ijoba ipinle Eko commissioner to moju to oro yi ni ipinle Eko odudu koda odudu o buruju dope mother bridge ma bole lago mesan ni lowo ta wa yi ifura logun agba 0704700 3341 bai no lati ma se lati ma lo laaro ni ade to wo oluwole loruko mi loruko charity nbata to je olooto abala agbeyewo taaro to ni adupe pupo lowo gugu eyin te pe wa pe ina oni to wo yin to ba di lafe mojo la a tun ma pade ara wa oya ni yara royin wa nlo Abuja e se pupo tete ti

0: itulon soro pelu igbo nla kan lowo ti won we daada
1: o je ri
0: e eyin baba ajebu ma ba mi wa ajebu kankan o dede aye lo gbagbo pe eyin ajebu atoso ma lo e feran owo ilo njo so ma lo nwaju emi ti baba ta le yan lo so si kan waju mi ma ni ka won boy si fada ge baradi e to fi lo so
1: ni so ni o
0: abi kan la ye pa ko fun ni toilet wa tohun
1: ejo
0: gbogbo Nigeria mo daju die o
1: awa na mo
0: ma lo wa ijebu kan toju re le o tori mo bere wa ijebu lo wa laye mi gbe ngulo o ni ijebu lo poju nu awon ore to sincerity pelu olaye o lohun o de ni regret pelu obirin won
1: be si
0: ni abi be ko lo wi alaye mi gbe ngulo mo ni exactly sir bi odun na ba kan na fagboro abi ki lo ma npe mo ni fagboro oni jebu lo na fe mo ni be ni sa toyin boy oko la yen na oni si ata olaiya iru esin ah be ni sa dede woman friend to ni pata jebu ni dede won
1: o lori won
0: owo ara won na de fi ma nse efo fun
1: olorun fi ke
0: o owo ara won na fi ma nsajo fun pe ko ma fi foko mu ka won oni si ata egbe ma lo pa ton de ma ma pariwo ebun I love you o nekede o mo yi ore
1: ibi owo ba lonu
0: tori mo gbo pe bi o ba ri won e kun lo ma nsun bi omo owo to ba de ti foju kan won bayi ya kata dede owo film e o so re ni o ta pa li ni won lawon olo ma nko fun
1: o mo re ni
0: ayo yi to ma ma na fun ko lo ma ba fe dede won je
1: amen o fe mi mo re han
0: landlord iba ya ita awon itan jebu to yo e lo gbo yen o if not o ba ti la baba bayi ya mama mi agba ti wa ma bi pe are ki lo pa egon ngba to wa laye eyin lo lowo be lo mo baba ba de o to nta won iwe re lowo baba ni
2: junior o pada lona school ni to 8:30 la ma wa ke
0: mo ni to 8:30 e
2: olori buruku ni e o ijire o se conductor jo kan o ti dun me so o fe lo si school mo ni bi mi o ba koju mo se mi aye mi o ma le toro bayi
1: se won ni baba
2: mi o ma le den tan gbe sinu record
0: ko se be baba mi pada won le mi ko school ni
2: oni da fun ya oni ton a je won lowo ni
0: rara sir won ni mo bu mi stress
2: bawo ni wo se bu
0: baba mi o n koja lo mo wa sufe
1: like father like son
0: mo ni ki leleyi mo ne ja osan jambi ti mama mo je mo je baka siti o loga ki boro ki orobo ki bo ki bo ya lu rabo rabo otokoto oji ki boro ki
1: se ko mo baba
2: omo were ni wo ne yen na ti poju odidi esa bi merin la to olohun kan si e lomo to lopo lo ni o kere sa duru awon ebun esa to ma ntenu e jade
0: no ba mu mi no ba fun mi ni nokin lori
2: o kan enko
0: be ni fada
2: ori ade
1: sa lori
2: ade
0: so bo je wa lo mi na wa soko mo fi popo yen wa ba ni ba ka si
2: o kareji re
1: omo be baba
2: owo e de mona emi lojo
0: in principal ba pe mi o ni ki won a rin wa je gba
2: ilo wa wi
0: mo le bi o pa mi
2: omo re bi yen o ti me si oro ju ere
0: lo wa le mi pe ki n kro school
2: so le mi stress yen ne
0: rara fada
2: iro lo pa o ba ya eni tu fighting case ni ke bawo na se ma le enikan ton ma fi yoku le okan ti e pada si school
0: beni baba mi
2: okan e kawe si
0: beni baba mi
2: o fe jade nbe
0: beni baba mi all right baba
2: won de ma fowo ti e wo e bi towo baba mi e ti gba tan ni so nbe
1: won ni o fi sibe
0: baba fi enu ko eti ikan na awon boy re wiye wiye
2: alaye mi gbe ngulo
0: mo ni sir
1: o te ti wa to si
2: e ji a lo
0: mo wa nbe oba colonel landlord
2: soy Mumbo o
1: ofo re ko ti bi kan
0: la bade school awon ejire assembly la ba won gbadua lowo as we are now starting to these activities oh lord please come and be with us in Jesus name we pray
1: baba ni
2: hallelujah o hallelujah o eyaju adua yin ti gba okunrin lo koko wole ko tun wa sokunrin lasan itu baba ta ni o ta lo leju ni oku ta lo leju ni oku school la ise pa jewo
0: Eji re baba mi
2: Boss, be that talker.
3: Principal, yes, Emene Baba. I am Dr. Solomon Olatoya Adebayo.
2: Push your follow.
3: You see, Omo yin is chronically stubborn.
2: Oh, you're long.
3: I mean, I can't just imagine how a young lad of his age can be so sarcastically cantankerous and aggressive.
2: Oh, you're long, Ogbeni, and you kill Omo she.
3: Baba, imagine Kiruele, you ma sokulu me stress. One call me, rara.
2: Ma sobe mo, Ogbeni. Ma sobe mo, jo.
1: Kani oko.
2: One call mo, Ogbeni, to ba kon ni ko, ye ko na soko fun.
1: I wonder.
2: O ti salaye dede un sele mu de ti bawu eji re
3: sa baba mi
2: o lo si o setan le se oju e wale o je kikini dudu roboto iko ma wa oro se mi la ti lo ye ko so fun principal ni ko se fe ni te joja o
3: sorry sir
2: o ka ile ara asokun enu agbori direfelefe omo re bi yan alaye mi omo we bawo ni omo e lo n sori kilo to fe ka se ngba ta o ki n so olohun se ebe to be won idenu e o
3: beni sir
1: o bere lowo omo ko
2: o mi ni e
3: beni sir
2: o ni regret baba n pada rele o si wa o
3: ara sir
2: o de so opo ni se be mo
3: beni sir
2: okay pada sori la yen lo join awon elegbe
3: lo n ba bo sori la yen
2: oju o ti eni eji re igbolo to si yen o ya were ni
3: baba gss 3 ti mo wa na ni
2: were ni e o omo ni ibajo ni abayo o wu awon tejo ga to ra yi ni abo ya were ni eni
3: awon ss 2 ni
2: to sarin won a promote e awon oga solomon olatoya bi adebayo na n pira won won a make sure opo fail o kodun kan to ma lo niyan se raye o se ti ri pe ire wa ninu ibi o won lu omo lasan lo fi yen gba promotion lodo olodumare ta lo wa nso polohun oba o nso ba ya ni
3: be la won boys meta fakia fakia ninu awon boys baba ba nbo tige tige mo gbo baba agba ileto jazz machine baba ba ti peju tu asa
2: o sogun mo ko so te mo bi orin elere latori principal dori last corporal nu de di awon ti sai won cooperate baje won ti e do pinpin tori olohun tori na e fun won gbo meta meta every bagger mistress to n pelu junior joja a ori yen e gba picture lowo principal aba fun yin Mr. Solu Ade to bayo mo ti e ba principal yen promise yin a produce woman yen by 10 AM lotunla tori e oni fe ka gbe yawo ndipo e ba de ti robirin yen e gbe lo sile mi lohun e la ye pa ko fun nbe a mo pe gberun ji yen lo le je lo asori le o la ba ko nbe ba se dele baba jebudi landlord bi tu na ba to sa joko ti be nti e ni tu ba n ba oro re lo
1: a ti pada sori oro baba
3: ji
2: Hey, alaye mi gbe ngulo
3: sir
2: this inshallah temi o tori iwo soro awon jebu dada mi o de fe ta je le laye mi so kono kono
3: dami
2: very fodu
3: baba tomato
2: regulodo
3: mi o be ru ku baba
2: sexy boy wele ife o dabi olode luwa sexy boy oye mada e ma gbele nbe yen koji ko gba ko si meji le ri ara won
3: ma ba ngbele be ropa meji kan ba de ikan ni hello ejo ambere one mr itu itu kan gba oju eni o yen kan ba le ni bi
1: oda ku
2: ifu itu abi mr itu ayi e oni toro eyin omo eriwo kile nwa e te lo ba mi eleja e de lowo seyin e gbogbo meje si lenu e plaster e mo se lo tape o le mu duro
3: e lu ti amba keji o ni yes sir awon lopa kan ni won wa fejo nsu sir o je mo se popo se po ati pe e lock moto won something like that pe e je kan carry out duty won e kan ba wa de station sir so la ni se ju bi marun e kan explain bi oro se je e de ma bon ni sir
2: ko si wa la mo nbo jẹ ndá sẹ ri afunlanlọdun mi tán e joko de mi e se o n gbo mi alaye mi gbe ngulo
3: mo ni ah agboye sir
2: ti ko ma nse pe won agbe ma yi sin laipe yi n ba pe ka won olopa yi ba mi arrest eni
3: landlord ni ibaita ibaita n mi salaye re ri ko gbo didi awon landlord adugbo eni re gbowo kere ju re gba 800 naira per room umlo yara mefa ni be wo san san le no to but wo m claim na info toro iyo we ni fuku kide we ke for rural ewo beke ibo ko le tin te wo m gbowo gerege isun ke ko mba de ya ki m fo pe alage mo re ki m ta ina se won ma fo han je buburu fo han so niyan won ni mu o se
2: foro je ituni ta ta ni la se we re de boro je gba ki mo se plan bi nse ma fun 1000 si olohun o ma fero aye o ma fo toro o ma pe meta ke eh neti ki ni mo sanwo leyi fun e e ma gbo eyan olopa o e so bi ti mo ti je bi ke de de bi fun mi ni mi o ki so olohun eyin gbe bi lodo baba agbalagba ni si o ko te video olopa yen o ti e pariwo eh 1976 lo ti san e lo lo pe room kan fun mi ngba ne ni fo ko san fo naira ilo mo wa so fun e pe ma san wo fo wa se ni 7 naira per room eh be sumo nowadays now rent ti gbowo noruwo ito ni e o ni o ran e pe ko ma ni forest side jo okay instead of 4 naira mo san 7 naira times 12 owo odun kan iyen je 84 times yara mefa nko o je 504 times 50 years ya dota odun
1: o ti ra le
2: o je 25200 dipo wo su meta to bere fun njo complain eh mi complain because adu awo lo se fun mi
3: eh mo fo wa lowo e wa tun lo ile e fo oni iba fo ko ma gbelewe pe so jawe olohun naye orijo yen ke lo ma foju kan ewe olohun torun
2: o ti jawe olohun aye on bayo wa foju ko olohun orun eyin o da be eyin omo ewo baba agbalagba ala baba odise egbeju si obi danieli o lo ma dipo kini fun were
3: ai lojiji ni to ba ja nko fugba lowo olopa ti nwona para lo ba di owo landlord meyin pin lo ba di julo so kinu rain
2: o ya egbesi o akorin dagbere o ya eto ma

0: gbe ni abaye iya yin oni dani a fe o subon jesu fe o to better sure o better sure so o better
1: o
0: beru beru eyin dawo bayi afi pafe ara won lopa mejeji mo catholic eju melo kan o leju atitani o atekule atoju window everywhere full of police
1: won lo mobilize wa ni
0: awon kan ti mu itu baba ta won di mu papa koko ni tu ara bale ogbeni o to yen oju station awon kan wi le ku lori landlord ah adupe o bi e loku baba si mi emi a ma pe o to bo olohun adupe o baba ni are onodumare ma grateful no reke aja ilole ekun bo
2: ago mesan tilu
0: ko mi lo logo ewon olopa awon ma se nke e to ku mba ti lo ni biwe e ma je ku gbari to ma ti si ka finish life rest slowly bi gbari government ba npo niyan re won o daju buruku unu le ma hot you are from junior 555
1: ayorun bo
0: la won olopa ba gbe tu seyin lan roba gbogbo adugo ti pejo siwaju ile e won ti gbo n to sele ni an bere gbe adupe o lo si police e se o e ma gbe wiri lo ituni ila di gentleman baba jeje mo wa o
1: ssnu
0: ila baba gbalagba se nda won mo ni ale baba e ti meji o imu kan omo kan mesan e je mu ba nle o e o de gbudo di koto yen ki n to de o alelo hallelujah baba ki won to gbe today police station dpo ti lo fun awon ogbologbo inu cell ni igbo atowo pe awon mu wele kan ba o ki gbogbo won ke ti se ni ten se gbo ke sina fun ma se mu i today lo jump down pe inu
1: mato
0: dpo ni what kini mo so fun eyan officer to si se monica fi handcuff so wo ma yi ituni dpo ma blame won o je bi won fi lo mi looto imi mo ni mi o fe se li mi da e si ki wole ologbo ko buku e saju wa lo de ngba te ya were amo ejo e release mi lale oni friday atola saturday o fi mi se get of honor lawon party kan ayoju si won ka donation be ka ma dari bo ni abade rubirin agbe wo bi ka to self recognize mi ni de ma fi duro mi o le sa lo eyin le ma wa dipi o mbeni kan soro ti an fi fi itu baba ta sinu cell oye na wa de bi ti an fi si baba ba ke para olopa olopa olopa ye ta la lariwo aye iya oni da emi la lariwo o si fancy obe commander nu yin ko to de evangelist ni o le da to mo se okokun o ma do supa oye orun o debi ti mo wa customers are always right abi ya yin oni gbadun yin eni je won mo ben dipi ode but who put that man there put him in cell number 6 with those notorious guys kan ko logbon se ti dajo oku fun won debi pe eyin mi pe yo je ke waste your ta awa na egbe ebo te fo ben won fi rin so tu baba ta lese ten ti wo cell number 6 dipi wa so kele kele mana ni o tu baru ka bi tu station something look there ikan nu won ba ni ngba baba ki lo gbe lemi question number 1 wa de fo gri lo yun igbeji ki le to su number 2 won o ti ri awon dada ngba na o itu ni o se president iya e lo gbe mi de bi o iya kan itu baba da ni ke lasan baba gbalagba youngest old man who do that never die, see never dry. Omi oko kin gbe baba. Black is beautiful. Any kwoma, any monko. Inan joke lo sa ko ra fatu oloyin gan. Ah, itu ni ah. Eyin ti wa n sell ti pe o.
3: Ensale baba.
0: Abajo. Ra fatu o to yin gan mo. Bata se ti rice nkan kan lo nta ku tonu lo na. Baba custom kan to de gbodo ye ru ewo ko de keep kankan nu won. A ti ngo
3: baba lai.
0: Ara mole mu korowo si baba mi emi ba fi lo wo si lu e nko a isu ere lo nto we ni meku baba sakiru foga
3: tu asa
0: sule bant baba mi le wele koran jogbon e always le baba e always le le.

ojo ola wa ni awon omo wa eyin obi e je ka ri pe a lu awon omo wa ni ilokulo omodun mejo soke eyi ta gbe gbale lori ilokulo ni abi eyi ta han lo se omo odo asiko yi ni awa le fi fe han si won ka toju won ka ri pe won lo si ilewe tabi kose owo ki won le ni ojo ola to dara ki won le daso asiribo wa nigba ta wa na ba dagba tan ojo ola yen gan ni koko fun awa obi nigba ta ba le sise mo ta ti domode pada ki won le wulo fun wa ni ojo ola wa ni awon omo wa abi omo ta fun ni ojo ola ta je ko kawe tabi kose owo nje o le wulo fun wa e ma je ka lu awon omo wa ni ilokulo ki ni won le dun si wa eyin obi e je ka ri daju pe a lu awon omo wa ni ilokulo ka sise fun ra wa ni isin yi ka toju awon omo wa ki won kose ki won si kawe yanju ki won le wulo ni awujo ojo ola wa ni won e je ka toju won ikede wa lati le ise radio 103.5 fm

0: bo ba bere gba won lo ti japa bo bere awo won lo ti japa ejo egbona ibo gan lawon eniyan wa njapa lo ati pe ide abawo gan lo mu ka won ara ilu yi ma japa logun logo be ni awon kudie kan doju ija ko wa lori leide yi amo ko si bi ti se o si bo ti ro ore bi se o ti gbewo lotun lo si elomi ti e nile lori onise lowo o si tun fo payo kele sese rin sugbon eroja pa yi lo mu ko tale fi sele fo gere lo soke okun didohun to dohun lori ba yi pada nkan ori bo ti ro ko to fi lele ajo ma le dun
1: Radio 1103.5 FM ni bayi ti ago mesan abo tutilu e je ka lo sori eto wa pelu baba olorun lese kese apo tun na

0: gbogboro fun o na ba ni lagbaja omo lagbaja ko to lo o ni lo lo nje mo pe odun to fi lo kakere ko mo ni tumo idamu wa ngori idamu wahala wa ngori wahala emi o mo bi on se sitan wa lagbaja omo lagbaja emi o mo sugbon mo kene kan loni ti aye ba lo lo ogun re leyin adura mi loni ogun na yo pada sori won
1: amen.

0: sinu aye mi ba ba ba be ko je dubu pada sori ologun gugu bi to gba koja to gbogbo sinu aye re ogun ko pada sori won na
1: ami
0: oni bi ogba koja to gbogun wonu aye omo re ogun ko pada sibe loni
1: ami
0: oni dani lojo ti mo so toro luwa do ran mi ni se oluwa do ran mi ni se iruwa lo ran mi ni se yawo lot wo eyin ti lo sele o si di owon iyo yawo lot wo eyin o si di owon iyo emi so fun olo ni pe ogun oro ti o mu owo eyin ko ni je ipin re
1: ami
0: yanu olorun yo si pa ogbe
1: ami
0: no ma olorun ni ki awon eyan kun lo jagun ton ba lo lati lo jagun sugbon nitori oro nitori ibukun enikan e ma n to lo si o lo fowo kan wa e ma gbogbo n to olorun ni e ma ko gbogbo e loko gbogbo n to olorun ni e ma lo gbogbo e lolo gbogbo to olorun ni e ma mu gbogbo e lo mu ma n pe ni akani akani fowo kan wa e ma nitori ife owo nitori oju kokoro se e pada mo n to sele si toro ko ba gbogbo ile israeli pata e ma bo se sa ko ba ni torun ay mo to fowo kan ogun bori israeli ti ife owo ba ti le wa ninu ile yin ti ife owo ba ti wa ninu idile yin e le jagun segun olorun ni e so lokutapa mo si so lokutapa ta lo npo mi lowo ni mo si so ro e mu ife owo ku loro re aye re o si dara
1: amen
0: se bi ananaya ti se fira won wa ni bi tan ti se pade pe gbogun ta bata a ko wa se pe se awon akosu sugbon gba to wo de won gbagbe olorun se won na sinu awon tin gbagbe olorun to wo ba ti de ko wo to de la won eyan mo le yan olorun bo wo ti de o ti gbagbe bi to olorun wa abi be ko eh a ma leyin ananaya ti se fira boja ti won ta boja 100,000 won si jo mo won ni 50,000 bakile lo pato je de ikuni e te mo ti lo dite paro folo nitori ife owo tori re de paro folo run yi anona ya ti ku ya wo pe de ya wo na ni o to ni 50,000 data oni wo se awon to gbe oko re lo na si sugbo ku nitori ife owo ta lo ngbo mi lowo to gbo ife owo to wa laye re ife oro yo ku laye re lo ni
1: ami
0: bon wo la yo fara ha
1: amen
0: balamu o ri do treni o lo gba owo owo nla gidi ni o lo gba lowo moabu oba lati lo fi israeli se pe he he owo ipo ni ife oru mo gbe wona de oluwa ni ko ba dabo o pe aye re nu so ra won to gba owo awon to lo foruko re wa ibi kakire awon to so di o to si nibi ti an rin ajo de ina olorun yo jo won lona
1: amen
0: won ti rin fun opolopo yin won rin won lo babalamu ko wa ti se de se pe opolopo olorun ni eni temi ba ti bo kun mo ti se pe opo yin e mo wi pe ti jade ologo ni o kokuku wa ta lo ni osokuku ta lo lo lu bi o si won ti jade nitori re won jade nitori omo re o wa dabi alaimo si oni lopinde o
1: amen
0: bolo ni lopinde
1: amen
0: olorun wa segun faye re
1: amen
0: bo se segun faye re yo segun fun omo re
1: amen
0: ogun o le bori re
1: amen
0: ogun yi o le bori re
1: amen
0: ipoju yi o le bori re
1: amen
0: olorun ti pinu ko wo so won ton